0: Aydın bana, hadi öğütü.
1: Adina imanya.
0: Medin logana weyo.
1: Adina imanya.
0: Bunu wonga nela weyo bil. Akala kumbi funa kala.
1: Adina imanya.
0: Motele mio.
1: Adina imanya.
0: Na
1: umfuna imanya.
0: Na vina na iwanana.
1: Adina imanya.
0: Na guno.
1: Adina imanya.
0: Ike yelo mabasa ni. Nifanya pendevi. Na murada wabaraka nyanwa raiva.
1: Adina imanya.
0: Gosu mulela Molo gadi nema ya Si Madaga Gadi nema ya mio Si Gadi mfuna za bure
1: Gadi nema ya
0: Aida da buno